pasaherit tu kuna ta apas papuri na kanggi si arikam kuna ta pia cinci tu kimas na jat kahit ta tamani hakuna unda kia ito jus piu ita churaspa kahit ta tamani hakuspa ka chayui chayui chayui yon kuri ni chiga may pika jaki kuna ta jatu ti anja minachu tamin yung kanchika niya yung sinapaka ito taman tamang hataris pa dabih nis kasinaka niyo kakapunta uras pi hataris pa ya ito Diyos tamari mayani pay minyo ka nyanta kagiyang nis pa ya chachin chaitayo.

Kurtani, kunan sa iski to kushpa sumay sa yaya Dios ta sirvis pa kaun sa sumi. Chayu yay kunawan, kasaras kuna, kasaras ka kuna, niyukashina yuyan, yakunapish, taita Dios pimingarish pa kushi